0: Me patro heaven.
1: Ewa ni ya tu.
0: Udi ndo kasa fri wadama.
1: Mpatiye flingu fili mkasa fi chepe si bompani.
0: Okay, se utiye diye che ni muna yana sena fili ni diye.
1: Fili ni ye good pa. Oze, mecho nyomu wa soli de na.
0: Mm-hmm.
1: De diya, mitiye ni muna na akwe ke ni jina asole de motu.
0: Me pa jo heaven.

Me fese na pe woni awurade kasa. Woni pa bon sema wa ya kire no. Obetna ha wo hwe manim. Me fa ha na atwe nani. Me fa ha na atwe nani. Hwe de wo akumum. Me me ho na obepo oje. Ni pa boni ni.